Stop touching me, mate. In your white infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Touching in mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Ni chok. Ni ignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua tmetzli. Nehua. Yowal nepantli.